esakangai papa bana nana makamusuna lobate kakotindela kabisombongo akolia.

Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi du singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsieur otindi na Praza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, kuma ngai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamwisaka ngai. Na monoko zandoki. Ozai kinsekwa. Ozali munyororo. Mamu, ndini nakoloba mpona yo. Exemple ni yoko pesa mpona basi ya mapala. Exemple, ezali te. Awa baloba mpo ngai nazai ndumba, nakotambwa na mwasi ya libala. Yango nakopesa makanisa.

Ngati masango, ngati kodo, ngati amichijani sosa kileke tertu yekeke boti tena ileke terosi. Zama tatu kusala nazoa, nagiri miyami nendi tileke angireta sangu nasi mani bon. Aka patiangu mbiyan batiku nando dafano ndekiloka.

0: Baba, mama, ile kere njoni maengo ti molenge ti gina lege ti mungo na lo meti mama ti lo na ati akojo nze umene solo eki bagigi. Meti mama aiki batalo, aiki muna lo kobe, ngasi aiki lesongo ako na puputi lo na mama ti lo.
1: Ti bata aforo to tala na tereta kobela, alingbi ala sukula mamo ko tala na njoni ngu na savon, kojo ni ti tene ala ndulo, wala ti to kobe na lo. Ala sukula yanga ti metala na njoni mapia, nanga ala peti duchindu na azosu aiki na kubela.
0: Tonga na foro to tiala a unzoni pepe. Tereti lo a chauffe. Wala loketi nyome. Wala loki boto. Ala kwilo wana lo iyo na danganga soa ki ndoro na tereti ala. Meni mungo maboko iyo na tereti mo lenge so a lembiti soa finiti lo. Ibando mbrimbri na tereti a foro to ti na yati ndo ye nga na bembe ngondo.
1: So aiki to mbela tibumbi so aiki nagbeti li tapepe kwam. Maboko na maboko unandu kwa gbenekbe aso abate ni chiseni. Na mungo maboko unalege ti koforo ti UNFPA. Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na ya kodrotie.
2: Kolera aiki mini suni kubela so aiki gana lege ti sasaranga na lege ti dingo. Tonga na za tonga na tira ti mo iyo pepe na ati kite ngo imo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na lege ti mbeni zoso aiki na kubela ni na lege ti azende ti lo, na lege ti akumba so lo bu wara asioningu na akobe so aiki na lege ni pepe.
1: Ti bata tere tiala, ti bata siwa tiala wala ti bata ndoso ala ikida, ala sukula mamboko tiala lakwe na zoningu na savon. Wala nambu uchiwa kuzun titene ala tokobe, kuzun titene ala teye, kuzun titene ala mukobe na mulenge wala napeko tisosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngusosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe peko chakobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina andu tizende siala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganga so aikinduro.
2: Deltik pale kweti seni ipika singa senge senge na nzwa koso aiki 12-12.
1: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa gbina gwa so bate nti seni, ngana zo so aiki muma boko nalu.
3: Mungu ambasa mbala alimbi agota chibongia wako mbunga sumwa wabagi chibriya fafati so sangu nangati ami chijani. Amidi Ibarala.
4: Ibarala mingi martini udi Ibarala sukuwa iki madafono nonde kiluka. Kwale tinguchi wati dadang bala kungangu na kodoti be Afrika. Na batati bria suwa iki na hati kotakoro komandati utkutu. Azo suwa iki sala kusala na nguchi wati dadaka. Aiki na kwale mingi suwa lingi fatiti tena mupasa na alasi. Ala sala akusala tala ndende litra ti esan suwa iki kana saki oko. Nandubini mbangu tonga su fadisu. Aiki na saki oko mbangu nandubini bali omene. Kandakati gazual warangulu angbala kungangu. Nadawata kwalisu amulingizu kodoni aunda mungu maboko iki masangu ti Gasma na Mustafa
5: nduru na yenga oko azo akidema tericha la mbagi na mbagi ala so akika essence ngana ala so akisara kusala nani ala fatene ngbene ye kusala chala akamla na legi ni pepe tene chingere ti essence so amana nduzu ngana warango ni so aikingangu first time mazoka mbeni wasarangu kusala chitene chikbe chisese afadema chilo
6: yunda na gouvernement chite lobano na nduti ya jiminja kota briara ifazinga estation da bien il une station pas à commercial puis qu'elle est la gagne essence na fille à ça c'est une perte là ça peut dire gagne 5 filles 6 filles mais à compter vont tout me gagne chantier ou à taxi même quoi dans la mena bat mi ça ça pousse la moto aida ça c'est une difficulté
5: bien et na yachi à langoso à la so à keka essence na yanga chilege à zangere chilitre ni oko chilondo na sakia ko mbango na balosho chisi na sakia ko mbango na bali omene chi belfort makiji kwa pingo na kururu na marché central pale so agana akwale mingi ndo chiwarango minza chala chilango okoko
7: iyo ka client na niveau du marché central izala na pika 3 na 500 mais après on ta moye client niveau

0: Ngo chilege na popo chibriya chigo na mbage chibongi amulege pepe chitene akungwa alondo yamba agana ya chibatani amule ngechi ya chibatani aunda na ngurubia chisarambeni ye ndalini Briya Gasmala Mustafa Dafonono Ndeke Luka
1: ilondo na bata chibriya ikirige na bata chibongi amukunzi chando kwa sarawisi suwa ikibando na ndotene chisarangu akusarati azu chindo kwa chile tangana la susi ya ikina yati na betile tapepe siya mandaimbeni biri tongasu na ndoti finibu kunjiasu abate neti kusala chingusa kuse baluse na dobeni uku haiki ndo kwa tika M International maboko na maboko na ndo kwa gbinyu beso haiki bando na ndo teneti kwasi alekere kapasu Jeff Dawu haiki vunga na isanguda
2: inyango afina kama ta kusala sa sana tiko titkavaiti 2025 tisa kusala njoni nani haiki ndati mandango yeso mangati lango use ala so ako kapa nani apika patara mingi na ndo ta fina mata teneni bili bili na ndo tinene ngana yeso ake pusu zotite lo sa kusala mangati ala so siyake muzu na kwa ngana wasa angokwa ngati kwe na kpaleso aekinati sa angokwa ti Miguel Pitimak wainda ti Kem International tapandeso amulege na so akesa kusala tenti mungwazo na kwa chitene ala inga mbili mbili eso akinati kodzo ti sa akusala nani
3: depuis plus de 15 ans innovation nando du code du travail centrafricain pe dès lors que a divulgué ni Kem International a estimé que responsabilité lo sia engagé chitene lo sa formation lo associé à ministère ti travail que lo organisé ni a permettre à entreprise si place pas du chinati respecte l'égalité.
2: Tindo kwa gbengbia so ke batenti sa ngo kusala, lo tisala so kwa ke nata ndo kwa tenti mungwazo na kusala, tinga mbili mbili ayeso ya ke nati fini ko ti travail so, tenti sa ngo kusala na nina ngati pe ambela so ya ke na yani, meve ibakba, wainda ti kusala.
4: Parce que akbacha ye so ibak yo ke na yati fini ko ti travail so, ake ede mingi, akota ndo kwa azuti ndo kwa ti kwa so, non seulement ala so se ke soka kwa na gbecha la so ayera la tenia directeur voilà directrice des ressources humaines parce que aki encadré à mission ti aye kweso si ala ki sa na leki chinja chiko
2: ti ala so akoka panani manango yesu amulege na lati nga yesu mingi aki na ti koti travail so na nga ati bion ya ti sango kusala tala pil chéri leo kati kazangba le ko wa munga zona kwa na bumisa krak betle ta pepe WHH
5: par rapport na be reko dambina ya bien mingi na ti finini tonga na bangondo na ndocha zokusala tonga na wali soa ke nango ala soa ke na ondi kap sta dira la so maboko gere waziba akoli to wali lo adu lo na lango balako na ako donc akambi na ye mingi soa peti ede i na ti manier ti sango kusala ti
2: na tapande so Kem International nga na ndo kwa gbebi soa ke batene ti kwa azana beta ati mulege na zoka sa kusala ti nga ye mingi na ndo ti fini code de travail so na nga ti sa kusala nani
1: singila mingi nala Jeff Dawu kandaka pikango patarasu wa batene ti salangu wa kusala ti batangu nyama sondo kwa gbenyu biaso ya bandu nando tene ti akitikete ya kusala ti maboko wa lekereni si ya kondani gimbeni biri tongasu na bata ti bongi kapazi pikango pataranisu wa bumbi batia zususi ya ki batanyama na kondo ti bia Afrika Gertrude Bernice Mbakamanja akokapa na tireni
6: na yati lango ota ala suwa akokapa na yati ti mingo tereso aguli nando ti akpaliso akanga ligi na maingoti kusala ti fango ya kanga na ti batango anyama pale ti koforo fango ye na awa dengo buze gana ngobo ti kango ale ti kobeni belle merci ya mendi akotala so akoka pana ya ti bubingo tereso logonda mungo tereso ama se ka kolinga na wali na ya ti pialusu
7: libaso gouvernement ake na nzarat zai na ya ti a pialu a pialusu lo yeti mettre en place lo impliquer ya je na ya ni ti tene il peut participer ala so akoka pana ya ni ya ti tene a efforcer ça si participer na lango taso ingba gina formation pe impliqué tait ina cha processus au ministère azande na cc ti faire avancer aye ala so de rejoindre ya pe yunda na la ti rejoindre donc ana la gina ti certain informer lo ala sambe to pala ga tena le sa kwa mboko na mboko parce que atenso atenegi akichuma mboko si ala so na ti informer ala ba mu mboko ti tena ala sa rambiti
6: Stéphanie Bobate akota la so akonga kapa na yati bumingo tereso le unda na tangacha zokwe ti mboko na ngobia tereti maingo ti fango ya kanga na batango anyama
8: na lango taso imanda ye mingi so asara tenena ndochi aiti maboko so tenena ngati mundu France entrepreneuria e na yani ibada so ngangu mama tene utasi lege wasi amu maboko na masika koli na mama tenala kwengba na lege chi eti maboko cha chi dengo buse na lege wasi pechi ba chi mu maboko na kodochi gouvernement wa na ministère pete mo une entreprise tenelo wara lege ti warameni buku so ali biti fale ki nandoshi kenche entrepreneuria et puis nan bengenga

0: Tenemingi, Gobo was the entrepreneurial Afan Juni Sabango Chikodochi. Napekuchi Manango, Yesumi Banza, Yesumi Banda Chinjuni Aki, Telanduchi, Economie sociale et solidaire. So Iba Gina Kodochi, Kisarani depuis mai, Ibantonga, Ketongana Echa Kosusura, avec Sawali Asara, Ake Mulegina, Tawa Kofo, Ala Duchina, Popochi Terrain, Ambatala, et Fadiso, Ala Mumaboko aussi, Ambegini.
1: Tikbeo biaso abandonando tiketinga na akotando kwa dingo buze Hippolyte Roba ngate lo fason gorobia ayida tumu mamboko na alaso asa kusala na gbeti leta pepe titene kusala tiala amai agwena nduzu
2: sara ten nanduchi akode ji sarongo kwa so abando ning nanduchi ya kalinga kikorochi e korochi yaka ikina pendere sese na korochi su so mofaya kada ya kana gona dawa aita bunchala torati wara kode farusi tenala zaki kita ngobo tukusala sese ala sara ganduchi yaka me beti mbi akinangia mbacha itaso gaminga yake amase ka chikoli na chiwali ambina ndo na kite korolaga nila bizengbala mingi mbachi tenesu chita ibitena itaso gana ya chipumbi so ima de machala we fadiki sara kwete ne maracha kusala konso asara na pokoji tere me gouvernement ga ko ke sara lege akisara effort chita na kikireke ala wara ko foro par rapport na tia lutala sikoro tia mitena go nduzu
1: ko tabu mingo tereso ay kitonga na mbini kapaso amulege na ala so asara kwa ti dingo ya kanga na ti batango anyama tonga na maingo ti ekonomi ti be afrika
3: amina sango na ata sango su na gbata ti sibitu ay kinati kimu wazu su si ya ki sala kusala na wati enerka si ya fango ndo ti betala tene mbene su si ndo kwa ti enerka ay kinati ko Donika na nziti na bandrungu saku sebalusi na dobeni okulu ikisara kusala chiloko na ligini pepe. Ye kima sangu na dobeni na angati inoson banga zambi.
4: Na kiingo tindo kwa ti eneka na nziti novembo ti ingu saku sebalusi na dono oku na gbata ti sibi. Becha mlingi ti kodro anzeri mingi. Mawana ketiso, nze ota na peko ti akusala chilo, ndo kwa ti eneka akisa kusala mbeni pepe. Mawana be, bienvenu mandaba wa dengo buze na ga uche ti sibi. Becha ula son mingi, ndale tiso, pialo chilo aluti biani biani.
5: Alors il sera projet ti ka frigo so wa congélateur so ti courant so yivo na bongi ganani ti giti tene warna patuku yivivre na se wati me ngangoni so wa ki dapè bon frigo na lango torso yiv imuna la lani a caution caution ti 45 minutes la jusqu'à là so a de yiwanga wani ali minga na nginja so imuna la pe
4: pale ti wati dada so a tushinga ala so a eke nando kwa so a kisa kusala ti sudu Etienne Sanwele so le kisa kusala ti sudu ti lo beti la son mingi
6: wala ke edi na ti koro ti sibizo ti isana kwa ay mo ta zabu baga ke sudena a o ta baga ke le kanani kamisa ke edi ba kuranda a ana i mo bata ni ti pena kana mba mana jusqu'à là zo ki duja ke sogi to zo i sa to na wat ni sa na kwana koroti ata no wa ke za 24 ju 24 ma jusqu'à là zo i ba ko wana da pa
4: tene ti wati dada so a ke ngameli ko ta pale dale ti ala so a ke sa kusala ti ando kwati informatique DJ Alam a ke vogi carburant si lo ke za na ti groupe électrogène si lo ke sa na kusala yeso a gana lo pale mingi lo hunda biani na ndo kwati ka titene ala sa kusala tala na legeni
7: voiso enerka ke dapeso e ke voa essence ni na nga tle ke gendoso ameni parfois i voa mbeniso wala azura tukungu dainga pa ke baba moteur ti asara si a provoke ta meni kota manka gagne mati activite ti
4: ay ke ngbina e na nzeti février tingu se ke da sindo kwa ti eneka a ke sa kusala mbeni pepe na gbata ti sibu na mango wa inda tindo kwa ti eneka ti sibu le fabiani akwale so aga na legeti tene tingu ti wati dada so wangoni agangangu inosom bangaziambi sibut dafonono ndeke luka
3: na sangochi ya wanguru chikono ndati ya sangochi wanda mbundangi ya chikanguchi wanti league chibata chibongisi ya pika nibiru tongasu na londati Barthelemy Buganda FCFDS ya tukungu nanduti GBS ngu utana para na chirobira kanaka na leti londo ala ikingu wako mbagi na mbagi na yatimbini nda mbundangi ya nisu a onji tifatimasi ya tukungu nanduti FC Namis ngu ushu na para tifabia nisu kanguchi wani ya ikitimbi andi FCFDS na a onge ti Fatima na langu balako na uta tinje ti kukurusu aikiga aonge tonga soya sango chisu na ngati sango ikiri singila na azo sukwa juchu fadiko wa mani martini udikiri na lakambani
8: singila mingi nala ami chijani singa ngana giri miya mininji
9: ala ikigibecha la nanduti mbeni sango ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
10: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polele
9: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga na ndugbanda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
10: Ala zia a andra la pepe. Ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sangu.
9: Stop Atene, mbeni pialo si da fono non de Kiluka, mamoko na Union Européenne, nga na coopération suisse.

0: na bria so ki na ati otkoto ki ala so ki na dati kanga ni kasi alunzuti tine awa aminu mungo maboko ndali tisa lango kuta lango ti Nelson Mandela so siya kibagi gina lango balako na miombetini zati lengwa su ikida ala guda tine ala waka ako beti tengo ni akumba tisa lango na kusala anga abongo ki menezu si abumbi tonga na ndoko ati minusika bumbi tine nene tinja chasu chachu batani inga na danza pa batiste centre 2 si amuna lani ki mama mata dumsale so ki resisyo tida kanga su le ki tente na ndoni na singa ti gasmana Mustafa
1: agana ikobe agana ikumba ti hygiene ay zitongo na ngu ay savon bongo gana abuta titene amu mabuku na itachi so na tachi kanga na iso acha hige atplasu titene itachi agu titene asoyala ana maison d'arrêt tibri ape iko ina moyen titene ivo europe mais parfois il y a collègue abu minginja titene asoulager itachi so contingent rwandais na mauritanie ala ko duti chaque 3 mois aga ti consulter de tenir ba ko munala a europe et araba na ti 3 mois si ala kega et période so tenez ati malade warango yorotilu ake ngangu unda na gouvernement ti tenelu sambeni infirmerie na maison d'arrêt tibria asi kanga ti laso ake bali gumbaya na ako le nombre ti ni gisu ake mingape biunda na administration pénitentiaire ti tené abandu na ndoti ti tené atuka na ya itati ti sécurité ti tené i bembendo nganganga ti tené i pata itati so na conflit na loi
0: cour pénal spécial sa fanga tené ni zianga ti milembe mengondo awana ndoti ti kpale sou sa bagi gina bagi ti amda fok na lango balota ti zeti fondo so ndoti on sou sin na yani asiu lingana tu wa wakwada na mango jave budaga iso eke abandu na ndoti sangu ti CPS ufatene ako jube mungo tene so eke gwande zitene abana legi wasi ae tikba leso abagigi eke malo na singa chala Bolivis Masambaya
2: idabeche tona kour penal spesial yeti zi yanga ti beme ngondo na ndoti akuta kwa leso ka tambla na mbege ti amda fok kozo ni tene ti kodro ni so amda fok aike ndoso aike na ndoti kodro si se si, ti be Afrika so ti va vi anan nga ti mouzo te soa ke territoire centrafricain et manda ti cour penal spécial wala ngangu so ndia amona kota dangbanga ti kodro ti be Afrika soa ke cour penal spécial ti sa na kusala ti lo aike ti bembendo tene ti akota kwa le souci ake tamana ndoti kodro si se ti kodro so et tonne matene ti soa si na mbeke ti amda fok atene aike ambina trugu tumba mveni si agana ti kodro doso se asara sanana amlinge ti kodoso ake a population civile imateneti akwa imateneti so a bubayeti azo mingi imateneti so azo a sekandu na ti kodoni ba ake a ye so a gutuana akpale so gona mbeke ti kusala ti cour penal spécial lo ke tonda ti bembengondo na ndo ti aye ni so atambula mbrimbri so ti ba si ta tene bia ni ake atene ti akpale so gona ti molongo ti kusala ti lo tongana e ki ni fade lo e ki zi yanga ti sara mo kusala tene ja kota kwa liswa tamana kodo chia mtafoko.

0: si alundu tiwaka
1: ya ke ayesu ale ke kuwa chimo depuis nanguna le papona yeti yaka sango jardin a besoin ayi utiso na ale ngongwa sala muso ya ke anjuna ngongwa ipi ayesu a muso ba ke yesu vraiment ekwimba ay ke muli kinala tene ala multiplie forte ala ipi ala sara ku sala kodi tene ala mai kodron tungumbela na yeti tene vraiment mitene na ita tungwana ye amuna moye yeti tene mo sara na ku sala somo isara ti tene mo sara kujo
0: agbako ti fango ya kaso amungani na ala susi ya ke fa katiki tengwe na mbaye ti kokolo ndana ke ti tene ya mwa boko na ala susi ngunza pa apika na tsala ngususi abuba a jardin tsala na gbata ti bongi ngana mbina kite agbata susi angoroni
2: na mbaye ti zayir kala zuna gana ina gozron i vawe iza atetere si aleken to aleke si to na vongo ya dape i barang na barangoni ko bi basi na sese ton ti ngunza pa ibina sese ibara na ntoni so ibara so ina problem ti sigingon ingala apeti tengo yape do imba konsamo gina yanga chunguge nguza palondo sa rapide tene izigozoni yo ibashe tepe tantiso anilo se izando ti bashe so izan sese so do itu gozona ndo na ntoni na ntoni bon ikanga bashe nawe imu faso benilo ikuvindo ben kuvindo tene ka même en bas pendre tamo sa ntona peso gozona bubatishu tu sais ça pika ndapringila kwi en bas gina ti bashin en bas na ti bashin ande so pingoni en bas gida jusqu'à l'heure so si ni mo batan la so jo si si ni ka même a ou le pendre kete mo zia bashmo si si na si si na si si et puis mo zia ti gozoni normalement na yan tu tene gozoshimo abubape ni la si azo aga voa te a ma pendre pingoni c'est à la continuer que gars dans la last une journée son bibara 7 ou 6 tanangangwaida pembe bibara que ta ou shu au langutala ou le pendre
3: et chimba que mungamba mirei zokona posa ou quoi ingambi imu gozo chazo igbara na oso o ikina problem problem na kenye akela ke dap abeni se china yana we zona kira mumo agona mona gbechinja ingana mbene se pe vivina na I kingana beni mwoye chitene mwangana nti mwanga mwana chichimba tuma pa mwanga mwadema nga osi lo muna mwana we mwagbara ni metiwa mwachina yana we tele ni aganga nguna hige lake dapu mwaka ulewe bashizo ato demi ame tuami si mwagbara nandoni bichimi na nyilape bimunga gina osombi kwa miluwe bashazo bigbara na leti sese chinza pa me nguna gamu yenga osombi inga kina problemi la mwagbara na we si leti nduta nga tisara mwabungi nita mo bashe ni anga titene lazo lo tene ki pika nga so ake deju deju nga ba ni vonso si dushina ni so avant to titene mo mo dame na ati sak ni so no so mo pete ni lo yuru nguna yuru ko na ma o si faso si mo demare ti gbara ni
4: gozonzo po po ipisi voni mo zani u lango talango ju yana yuwa we mo banga lejin duzunjoni si mo gbara ni bo mo ba lejin duzunjoni ape mo zani bale na veni so ipeche gbara gito so igati zima boko chi yungunja pa kumasa chi pika bake na moso tu wana mo sonchi te monjo ni mo pe kika kona na chi sakni mo sato ya mo zangu da mo dameni munga chi bale chi nduzunjo ni si mo ziani bok pale chi so mbe nzo iduchi na niso ake poben chi bash ina njoni bash tene igba gozo ndo na pe asasi na poben chi plas buwa munga chi bigie gemengi kete te mo gba gozo tengo wala so akani koji wa tene ake nduchani asasi kpalesi ikena ni ikena kpalesi plasi bango gozoda epike na kpalesi bash giyeso ina kpalena na kpalesi lechinduzu na poze ngangi na pego chimu japani gachi sonzo ipechi konde ngana pe me kpalesi chiso mingi so ayama sikanzo igana milecha kangba nisike kaini so atene igachi ina poko ina plasa pe isa wito na achika angwezo igazo so kwa ikawela bon akangba na inga pe ala kitumba ina place ichi na province place bango e asasi iganga na eni to so fo izagi na bonko avongo avo avonga po aduchinga gindoso inga na gbechi da pe nja pana pika nga si bunga gi da mo na bash mo binga gi na ntoni awe
5: singira ibala lo chimma so ke bipecha so si ya ke sa kuzala ndende ti gbango kozona nga chimu ti sa so itengi tika na biri afa ke kita ko de sociala ke sa na mbaginika a ke sa ko de ningi na lichala ala ke sa ko de me yako so a de matiata ndati sungu nja pa ke pika mingi ala ke na gbaku ti kusala ni kwape ala inga komala ni bichite na gba kozona gbichungwa pedoto ngwa pika a ke zagi bash na ndone asanga basha pengwa muyina sasi gozo ke funa chichala a ke obje ti kanto so awa be afuka ki tiago zo ke fun apichiga ko bela tertala si amenya ke demanda ti so ki muko forcha a vona ko zonya fun iba ki nya maso e fadeso i dabecha so kwa singa ni certain nduchi akodeti ba ngwa gozo na bechingu e ki ndumbage ti kwa akode so si alingu ti na lu agozoni ngana mbage e ki certain nduchi akobela so si akiteka agereja gozoni so abuture ni so si ya ikaniso ti sa kwa singa ni agenichi yake use e ki na Felix Albarem so ke DG ti ona sem so ke bateni ti angwa ngwa ti kobeta nga ikina li Claude Ningubale so longa lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mageti agda kozon te li na pika ngopata ti so i ute ti ekite na virgule sa wa fade ili na pika ngopata ran
6: au rythme des saisons Kwasinda tifango yaka gana tibatango anyama
5: Kwa singa fango ya kanga na patango ya mandu daftan de kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 aki a numero sosi ya ke a limutipika singa dambagi na mbagi titi na undando na ako manda ya kaso sa kage use ako ni ake DG ti unasem ako ni ake chef service ti akta so abate ni chivi a formation na vulgarisation a fango ako de ti kusala lo mingi si ke baze na ndo ti teni na mbagi chulu alor ibarala li Claude Ningubali
7: Balangu mingi Felix ya Alexi Nguanji.
5: Itenazo nga kwanati kwa singa chichi la so singa alochima ala so siyaka wali iso kekba gozo. Na bagi chi yanga chungu chi porsao. Alingu chi tena yi. Eske kodeso la da gozo so aita kodeso si alingu chi tena sara nila.
7: Bon, ta tene ima tene so aita so ake sa kwa chi yaka chi gozo na kodeso la ke baranani na la imani ge bia nyawe e kuzo titene isi na teneti bango gozo akinzoni I dabichi na nyesi ya kigozo tonsu inga gozo akimini kubichi ya kasusi wabe Afrika kui akitekani donc so itene akitonga na aliment de base e titene iteni asan juni na ye akodeni akidaso alingi titene I bile nandoni na talegeni tonga susi I lingi ti wala yichinjoni da Donc tatene paliso ichimbinani akiyeso amuleti kodokwe teneti fungugozo so me tongani bani chitene isi na teneti zangugozo na la si wanjoni gozo atondani na kwachi fango yakani donc atondani nani kozoni akisorongo njoni ngwangwa chikeke chigozo so mi pense Wainda chi unasema kige fadilo ki asangana ini chiteni wala njuni sumos susi atena buchu chigozo so akinjuni tongani wani njuni awe akinjuni soro nduchi akaniso akipendele akisese so ipwe tene akiyachi pele la gozo wa hiteni mingi chiteni za ya kanasese yamina indikatera akidasusi mozumobani muinga oteba sese so akinjuni Tongana mwasisi su barabuka sakida, su si ele te herbe de Laos, mwabani su aki anjoni kudeni la. Mwosorosisi su awe, mwlekeleni pendele, mwotourne seseni, chitene mwoyapu ya chiseseni, na kodechi lungoni, tongana sinangwe chi lungoni, alingbi tene mwopogele chi keke chi gozo su nduru si tene aki petet peze, mètre 20 centimètres 20 à 25 centimètres mouluni poponi à l'ingbi brasse oko 1 mètre 1 mètre 1 mètre na poponi et tongana mouluni awe akinzoni mo sukula yani pendere mo sukula yani pendere akisa si salte akisigi mingi ape et nambage mouzia salte kwena yani na ngoeni alingbi te mozani salte a ondoni pepe Donc si ton mouluni asara dimanche ou se chibuna dimanche ou tamo sukula yani na pokoni asara itinze ou se tongaso
5: Mais Claude yeso y undanala ke akachitena afai kozoni eli iki ande dandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fate ap kwa singa ni ite ikida Mais yeso ichi inga akibibecha la kozoni nanduchi akodechi bango kozo so si ala nanduchi ma awali so si akakaranika nanga chinguchi sa uso Eske na bango nducha la ontoko komanda ya ka ontoko wafangwe nazo akita kodeni la si ala kakbaragi nanduchi bash eto anguja papika we aki ya mume nbashi nazana nanduchi bash ni zangi gozona bechungu ngu akia pika dawae mwune aka inga wa silasu akia magbani esiki na bangu nduchara aizoni kodechi tene agbana gozona
7: tatene kodechi so si mageso ake yesu ake pasila me ake nzoni kode pepe ake nzoni kode pepe nila tonga nebani gozoso kwa kigane nandu gara ake na lege ni pepe donc kodechi tene agbala nandu chibash ikempe ake nzoni kode metonga na balando chibash alimbi gozoni a ole pendele mais si tonga na pale asisi akila mumbini bash akila nandoni nando sugela pale atondani bachi gozonya de chi ole apeso mukuku ndoni aki a phénomène mingi ya kipasi so gozonya tonda chi tena to kwa na gigi nguso lopna akne yachi lo nguni agwa ki chauffer na bichi bashi e si a chauffé ak gafa sou na pale chi tene gozoni aga sioni gozo
5: ike na mbage chala Felix Albarem ali mi chite ngana yi ibala kozo nsi
8: bara mingi ita Alexia
5: ala ke kota wa inda chindo kwa chiyo na sema ala ni mi tengana yi kozo nte yi unda ande na ala unda chala nime ali mi chike ripeko chi tene so nanduchi bibe chala nanduchi sango kusala chi awa iso si akagba kozo kama mbage chi porsao
8: Singila mbi bara itatimbi li Claude mbi kiri bara wa mango ikuwa kujonisi mbike kuta wainda chi ndo kwa chango ngwa mbike nga usi wainda mbike wagingonda chi yesu akishashar mbike wainda na departementi teknoloji bioteknoloji na ikra na suwa kakude suwa bando kwa timbila mbi titine ni kujoni na awa mango yi titene ala yinga tonala za gozona la yin la kapase mba titonala yinga ye so kapase so ati yin atene processus scientifique ka ala ki yinga tisara ninjuni na zango gozona la yesu yi doa chi inga but niya ke titene atumba wala zi ngu ngu so kina yeti aliti gozosola giligiti zini titene angba toti humidité ni angba entre 10 à 12% si mo batani ayo tona mo wala 10 à 12% fa de akitikite makongo so iri ana la microorganisme na mbeni a composé so ka enzyme so ala na ala ke bombi ya sara si gozona ku fu si guna ku njona pe so na colorna changer so to mguwa on mingi na yani ala po encore ti duchina activité pe na mabata gozoni ayo kete ila mbitene nala a factor ak balako chok intervenir na yati ulingo chigozo kojo factor ni ak gerechi ndoa so iri ni temperature asara si gozo liti gozo uli iyo useni ake humidité relative pupuso ibaso même si ndoa uli tonga na ye ketingu ak na yani so iri ni vapeur nguwa ke dana gaz donc humidité relative ak useni utani ake swango yambati pupu ventilation tona ventilation ke pupu ke ya pendre kuta pupu ape akite pupu so ke ya pendre lu pika ya changu so ke ak nyoni so chiti na gaba per sa guna nduzu na mbeninga usi ak ngangu so ka accompagner la ngangu ni ayir ni rayonnement so energie ak da énergie ni sola gangangu so si ndoa ke dawe agatwa na martu so pika ya chingu so ikinyo so si agafa so kiti ya vapeur si aguna nduzu ukuni yake konongo chale chigozoni tona leti gozoni ya kumburu ni mingi ingua kina yani na sigi ngochi nguso na yani chite luga vapeur akininga na sara sito alu sigi kwa paelu kumbangu donk tona leti gozoni yake kiti luku ule iu onso a kono mbeni so ikitenenga usi ake ngu so mokunani na yati gozoni kojo si mwachiza na la tona mosigi na eti nguwa wemo sara kwae si mopresi nguni asigi mingi toso angba mingi ya paye mokona nguwe kete chitenelu uli mbeni ake epeser chi kusht so motiza na lasu tona mumu kete surface eti mumu kutasembe ti gozo chite moza na nduni a gozo naka langu na ndu chitere na la ngangu chi lasu ake gwarala ti bini ya paye na ala ku uli nzuni ya paye miambeni ake frekans so mogati turni na gozo tmoni il faut mon tourner ni fani use utana ti lango oko ni unda même mon petit gufani osho na ndapre avant 13h mon tourner fani use après 13h mon tourner fani use na mozasi ndo agochi vuko na ndoni ape 17h 16h 17h do tu wara gozona li ti lape na ndani nga usi ake a condition ti se charge ni somo sarasu ndo somo zada dia limited duchi na mbege sola aluchi dapa na dia limited duchi nga na mbege sola alinda dapa bati ala sola zile jina moyamba chitene la agada tongana mosara tonga so na eti cadre tiers ya na kodrochi aye bala kosum ki retenir gi o shuwala ukuna iti tene azu chi zango gozo na la inga nzuni gereti ndo waso a temperature humidité ti yati pupu humidité relative ti yati pupu nganguti laso kusu na konongo ti épaisseur ti gozo ti monso le ti gozo somo zana la nga aussi na konongo ti kitikiti le ti gozo ni somo ti zana lasu aye somo maîtriser ni mais mokusara ni singi tonga so pe parce que condition ti c'est sage nada par exemple a gozo koe alaka même marape amina marati gozoni naturellement ngua kana yani mingi donc bitine tenti variété là ambeni naturellement ngua na yani mingi ape donc pourcentage ti ngu na ti gozo a varie entre 60 à 70% ambeni akana ngu kete ambeni akana ngu mingi ou se ni ngo so si kinga ngo ti gozoni ko jusi mo bottle to na gozona de ti kinga pe mo ko bottle gozo so ngua bari na yani et so lo mungu mingi ti tene lo ole mais to na mo bottle gozo so si a pinga ak facilité mon ti tene lo ole iyo nanga aussi période so monsar na récolte ni te monsar na buru ngwa na ti sese ape gozo azingu ti tere ti lo zana sese so atene lo pinga on mais to agbeti ngu la mo sara ngu bani ak na ti gozo aso ak nduni aita ti so sara gozo a inga ni si a limbi ti edia la pendre mingi
5: donc so ti tene code social so ak ba gozo nanga ti ngu ti pon sa oso ak ta ko de ni ko pepe
8: ak ta ko de ni ko pepe mbi faso ko ti tene mbi guna la fa de so na a ko lini na ti kodroti a ko de ti sarangoni ak mingi mais ko je ko de ni ak so si a maman ti ak sara ni so tene processus sesage traditionnel nati sesa traditionnel ou chakda ala goto gozoni ala ziporona pe ala zana ya chingu et puis après aussi ala mumu maso oko si ala mbati paka ya chi poroni chi tenela zi so perte pour se récolte ak mingi et puis ak buba parce que ala ko moins microorganisme ya chingu ni chi tena buba gozoni fade so ala gozana la na traditionnel ni azaka na la na nduchi a yeso erini lando na lando andoso amina dua kana cha landoni atena ke gerechi tere wala gerechi zabulusun za patu mbalusuru dote ati tenesi ya gadusu iso dui na kodrela inga so ita Alexia ala gunana yani ya pika pikoni ala pika ni aga kiti ya wala zana nduchi tene na shofi a oli iyo so njonini ya kuso pusiera kolondo paskala na chikbaku pusiera kolondo chikati melanja pe anyama gati tene chisara purusara ino na ndoni ya pe ambina mamani ala zana nduchi baraka 1 mètre na nduzu so moyo na nduzu so pupaya da pendre plus mo na nduzu kete pupaya da pendre et puis là ak souci da pendre anyama gati tenia pe na tona mo ambeni ak ziporoni ak zana ya chituri adeni kete ya zana ya chituri si alaksana mi shoni ko deniso ak sara na angati anguto na swala expliquer gi ak za na nduchi bashawe tona ngu aitiga amubasha kiri azada soit fatene ala arrêter processus ti évaporation ni parce que ti se gozo us la woleye usse angu so akna gigi geso ak pupu atmosphère la ke boto tona so mu chiffon mu nyanga ti chiffon zana ti ngu chiffon na ko nyonguna donc atmosphère ak boto ngu so si akna ti ati gozoni ti tene lo regagner atmosphère ni mais mu bash mo zada encore mo arrêter processus ni awe na tomo arrêté processus ni mogatizi encore déjà a facteur type de composition a commencé na yani kawe donc même le ole kwe le kudu chinzuni encore après i petit fanala mina fini kudé et i petit bouli ti sara mina fini kudé mini pendere kodeni atene olengo zango gozo ti tena oli na biti baraka mo sara baraka ti mo kono mo za bashi mo na gini mo sara yina terensi anya matambla dape na mo sara ndusungu akipika akiswadasu wala pupa gana nguni na yani su mosara mbini basha kanga ligi na nawe moza gozo chumo na beni na kutala juska ndoa an mopo meme titene na tereni mosara mozara kikiwa tonga na su ndosu idu chikispika patala su na tereni na gigika aza kikiti gozo kikiwa atingo wa epi wani nduwani agana yani epi na lini baraka akadati kanga ligi na ngunza pa na tereni anyama apetili ya pengu bati mosara yiti kalangolegi awe ndwa moga mumuyitimu même si akinanga chingu mu petit leke dispositif sosi awunda ngiza mingi ape
5: mais iba ko de sur la façon amina zuna tene akamu ko for mingi est-ce que ça ngoni akamu ko for gbani
8: tatere tora mosara sumbi tene so a onso mo ko sara titi moni mais njoni ni moko wara gozo sosi a petit pingba a ole aninga nzoni na awa vongo nazo so vona titi mon ak apprécie qualité ti yeti moni na ala ka mingi na mbiki timo simo warangiza na tomo warangiza u ifo mo amelore condition ti sarango ti moni koma mungba wali ti sarango gozo moko vonguti gozo moko zana rangu balako baluse balota mungba gina même mo puti luya kanga pe mo puti kono capacité ti mo pe mo puti amelorier condition ti tene gozo ti mo ganzonia pe asara nzonia pe
5: yesu so akakusala ti li Claude na mbage ti ndoko ti agda ton ti so fa de kisi deje ona se matene so li Claude ali mi ti tene yi na kote na lege watiala kamu maboko na zo so la so ton ti so wale tonda ti tene ni tonda ti ka ti bagi gozo ti kani ala ke sa ni me na lege watiala pe ti tene a oriental la ti tera sa ni na ti groupement et puis ala sa konosia wa be afuka wa gozo nzonia te na lege watiala actari michi mabuko na ti tene afa ko de sosi Félix de notre famille
7: pour ta tene a ko de so na mbagiti wa ko ti ti a dai ki sal ni a ko de akida a ko de so a ka zoni ko de sosi tongana mozu so mo ti sal kwa ti gozo atongana yakani wala ti kangoni mo lingbi ti sa tel ti mo a lingbi nani tatenya ki kwale mingi susi baniso men zoni kode ti sarangoni ni lambi tondan fadigi ya tondan d'abord ti leki yaka pendele bi pense wainda a sigi ambeni kodenge akingui somo ki asagozo ti moni zia si gozoni apinga njuni na leki yaka kozoni la na ngoi somo wanya we mugana ni akode ti tene mo leke ni mbisi agunandu ti pengbele walandu ti bash walandu ti balaka akida do motondani kozoni ton sosi maniso akikudeso azo akituku kuzu na ngu atuku na ngu na poroni kwe me ton atuku na ngu na poroni alimbi aduchi na ngu so akiswaswango akichite ne ngu aduchi gina yati fuyu wala na yati meni baka we ndade motuku ginida lakwe lakwe so moko warande sioni gozo donc motuku nina yati ngu oko langu oko use utagozo na woko pendele soit que woko so a phénomène ti transformation ki damingi so akisara sengo ti gozoni akisigina ya chinguni to gozo chuma woko nzonya we mupingba ni mubuni kwe musukula pendele meni yak na nduchi panga ba sushi kituku na nguso tonga na mubina ngumo bani telenya ki dongo dongo donc dongo dongo so mulingi ti sukula ni kwe musukula we mubumbi gozo chimo ni muzana mbeni ndo sosi a eni na inga kodecha tene resuyaji resuyaji nguchi yani a yurukwe tona yurukwa we asi na ndadeni moga mokbala barani nanduchi pengbele ubye nanduchi bashe ubye nanduchi balaka nanduzu e kodeso to mosani tongaso mugi akingangu te mochine chikpale chifungo gozoni
5: ni la ton ti so la teniso a kode so la facha la so la a fanazo so sa kana tereta la me na gbechungu par exemple so la faso ti kode ti lungo na ti bango na le ti lala me so atu na gbechungu ton ti so fa de ki Felix albare ma faso est ce que a petite na mu ma boko na la so sa ka faya kana groupement so ti te na la sa kode nya pe azagba la ka ni ale kremeni na don ti on peche ti te ngunja papika azago zona gbeni asara mena ina tereni ti te na kanga lege sa ya makalinda pe achingo wa aussi na terenti tene wani so ak chauffeur aussi kozonisa ke ule io est-ce que na bagi tsana na akdaka na lege tsa kusala so ke sanso amenya pielo ki da so ali michi gumu mabuko na so sa kafaya kana ngupo moti sa na lege nyape
7: tatene a kodia ki da mingi ti sarangoni e ak etonti so ima fadige so ak a fini kodi so si inga ki nzoni ti sarangoni la na sarango balaka zangoni gbe imuta pande na leti kodro meme tonga ne sukula senge bonguchi parfois muzana la akioli parfois muzana gbechide akioli donc na gbechide so gi pupuso akiyaso akigaki zinguni so nguni akion bonguchi mwanga akigi kodenila so iko iki fanazo chitene ala leke meni kuta meni baraka meme onga E onga so tonala za gozo chala na nducha balaka na nduzu akiduchi pendele kode mingi. Bimuta pande toni bile na mbagi chambenya itachi na mbagi korochi mbaiki akikode so ala kisa kani ala kisa gozo chala mingi na nduchi ketik balaka so ye ni tene kle de sechaj. Donc ton ala zada si ngu agasi aki fasil tenala bumbi azana nduchi tele agweza mem na bechik balaka. E ngu iso ala zaka so pupuswa ki yaso. Gozochala kiga pendele akioli mechitene asala ni na bash memo yeu muyape so gozona kububa membeni kode sosi ike mo wango nani akiso tonango isosi moza gozochimo na nduchi bash si adichi oli mingi apo bangu wangu bane ni mingi si nguaga a onchite mumu bash bukila ni dazo mingi kode nchwa mbina mama kisala ni pia kipendele kode zuni loba gozona dechi ole mingi ape logalo bumbi gozoni da kwe donc a fenomen mti transformation evaporation nyeso circulation denso lo arete ni lo bumbi gozolo ndo kwa we fadiso lechi la zi lo kili lo zanala
5: singa na li Claude ikia fadiso na mbagi tia la di Felix Albarem ani bichite na hii aso wongwa kikitia gozo so la soso eski na bango ndo chala amena gozo so si akifunso akimatiso aso wongwa kikini njonya pelape
8: akitene chi sorongo kikini ya pefungo chi gozo tongana li chi gozo na chi sese ya fungu mbeni kobela kadaswa kaa kobela soa irini chene ya kaa champion mikroskopik ala kina jibiti sese so la gugwa kitikitia li chi gugwa kina chi sese so akimbeni maracha mikroorganisme ngala tawana sese ni mingi sese sola asuda mingi ya pe sese chikbako singuwa kena yani mingi a champion so ala kete kagi a yesu si atonda ni chifuwa we matière organisme en décomposition tawala teni ala kedu ala lamu ba vuruwa melange na peri na kugwe ala vuru so ala laka ak factor ti décomposition ti tia a tubercule voilà racine tuberisée na bitisi c'est à kwangaba na bitisi c'est na ti bemigondo so isara depuis parce que mbitene mbike ameni akoti tati ikra isara kusala mingi na ndo ti gozo inaita chichi université ibembendo mingi na itana tena agozo so akufu akayakati lichi gbaku fini gbaku la yaka ake agozo na kufu chilichi pere agozo na kufu kape so aiti faka de ak mingi humidité ak mingi na aya shone ya masumbi teneso ak na bini mingi ala kufu facteur sumbi petit zida na mokete tenecha kikiti gozoni ak so ambina gozo mumu gozo so yiru tona togo lo yengu mingi ngwa na yatilo mingi donc konongo chingu so ak na yatilo ago jusqu'à même plus de 72%. Donc ton analogue de type ping banjonia pe nguko ngondoni na yana we le petit tiama kongwa lida le petit fou ambena gozo marata la kedaso nguwa kmingi pe ala kana 60-62% tingu même si ala ngakete nguwa kana ni mingi pe ala so ala résister ni na kobela so kana chisese yak traité ka lope ak traité ka kobela so na chisese so mbitene ya ka champion so mputi wara yoro cha la pe ngati mo petit traité mo tourne se la wa ok si mo traité ni yeti sarangonia ke so mo leke ya yesu aita chichi ak dairi ni rotation ko jo ya kat mo zisu mo lu gozoni dape to andonia ke ndoso ke fugozo mo lu gozoni dape mo lu mini yende chitene mo dégager a ndoni a commencer ti ole deuxième troisième année wa mo za gozola mais si ndoni anya mani ak mingi ya pesa ya petit fugozo ape mo petit za na kojo lo ngusengi mais to na ke ndoso ke fugozo ak biti se wala fu pangaba ko joni so mo ouvrir ni mo za dape parce que so mo ouvrir so ku betu na sese ala ngati fu na fungo tala niso amunga ngu na champion so ala ke teni na ala ku ungo na nduzu donc ala attaquer gozo timo na apanga bani aike fu donc fungo ti gozo ak marani apa ke teni ti variété ape c'est vraiment une variété ak na sensibilité ngati ngu ak na tala mingi mais ak condition ti environnement ni ti sese na chinduzu na gbaku yesu ni pijite na mola
5: sinya na unda china kimwa tenchara me yesu ichinga tonti swala la ke bano na ndocha ngwangwa chikobe mingi isa tenchi gozo so agereni so mingi so akusala chale nyala ke sati tena mitupini si awa be afuka waranzo nya gira chigozo ali mchiluni
8: Singila su akadomen chi na mbegi chi unasema fadisula azusu akimultiplia gozo ake unasema pe iki bembendu na kudisu si akimultiplia na nichi tene aduchi anzuni angongwa gozo luku dugi na legi chi kekini amugi kekini alu agara gozo kikichi gozo ipi lugu gitonga su donc condition chi luchi certifie wala chi mumbi chi na ala su akofa ya kanichi tene ala muni to na nzuni angongwa chi gunani na aita chi so na chi bezoni akigiti tene iba a écartement soit qu'on a proposé il bat condition tient entretien ton nation Italie clou d'Athènes goiti lungoni konongoti liti gozoni yongoti luna nduzu ton ana que pendre et puis il bat varitini na ton amour respecter ce quoi ouais il tenait bas son zuni ngongwala mon petit gunani mais kojo si mon sara tongaso ak nzoni mokamo fatere mokomo si fango ya kachi ngongoti gozo na iki bamo iki bembe ya kachi moni ti inga kama bata gere ti fango ya kachi ngongwani na otani iki inga useni iki inga nduwa lamu mungongwa nda fish teknika kada kafana iri ti ngongoni ya pinye molu hektar aku wako du oke na nduzuge paske ngongwa ti gozo wake aki kinye na nduzuge te mo du gere ni oko na achi en hektar si mumu en metre sur en metre mwara 10,000 pieds ambina variete mumu togo gere ti lo kono mingi me lo du lo sa ramification mingi ape mako waragi keki use nandoni tona mumumbe ni variete ni so yiru atubu koko lo loko du nanduzu ge mingi mako waragba cha akike ti gozoni a permetri isi nati en hektar so alimi ti gochi timi warazu oke na limi ti faya ka hektar oke nani na moko soro lege ti soro ngoni ti tene mo waranjuni ngongwa si uturize ni ti tene moka akeda sino ipeti autorisé kiti akikenia pe ngatela guchi uli ipenga chi autorisé a condition so mo denani wala mo zana sese wala sara yinga use ose muchi guchi munazu so kwa kelege nia pe na yikechi no ikitonga na gendarme so ido ati bandu si njoni ngongwa asi alondo na zo so afani asi na zo so ichi buni
5: Iba ko na ni ya chipika mo patatia no da fonde ki Luca 75 93 33 33 72 29 52 52 le gazine singa social ingi ki na pika ni ya so wa ke dia wa ya so ingi ki ala maina ndo ndende ke la pika singa na ti ko kapa na ti ko singa ni ti unda ndo ti na kite na la ngonya wa ti na ala pika patara alors ko so ti imo de pika mo patara sa a so social ingi ki ko kapa na ti ko singa ti ti la so iki na bagi sa li Claude ali ngi ti da be ti kite na ton ti so padala touche magine so na a kode ti lungo na gozo iba meni zwa supe uwa gawa yake inoso na mbaga ti peka 17 dafono nde kiluka barala inoso inoso ibarala
9: e barala tote
5: iingbe inga bipecha na pika kompatara ti laso
9: mbiba mbiki mersi na radio nde kiluka mbiko mbi zesu mbi faya ka apo na informasyon do apache na radio
5: Signana ino sola mbage peka 17 ikir na kozo unda chal ni na mbage chi li Claude chi te lo kite na la andoni li Claude ali miki na tene chi kozo gyeren chi chi so
7: oui tatene ino son na peka 13 balamo mingi dabe chi so moma kwa singa chi fango ya kakinzo ni ton so mo tene mo mandei da pepe megea ke ya wango so moki manila moki sana kwa chi ya kachimo motene mo ki faya kati gozo mo lutogo poponi aki 1 mètre et puis mo ki sukula yani njoni itinga sitene unda somo unda na ndangba niso bi denge membi manjonya pe simo lingbi tiki landoni tonga sosia lingbi tembi kila moni
5: lo ondlo awaya tene unda chini nyake so ni lugia iti gozo chini ni meya kuzuni gati goto ni afukwe nyake na origini ya
7: d'accord njoni mingi tatene nila itenenge so funguchi gozo a ndani ake mingi andani ake mingi kozu susi itenenge itene tonga na mbosa kwa ni pendele mbe ni kpali akida so waendati onasem atene nige akina yachi sese akete kete ama kongo akida mingi e akete ama kongo so akida so akisara si kieke chi gozo chumo agachi le aninga pe gozoni ake tondachi fungoni oko nila e useni esko ndo so molundi yakani daso pase inga etene gozo lo ye sese sungu akida mingi pepe tonga na ndo so moluda sutumo tente chi nze chi ute na use unda chimo so singu akida mingi akimeni fakte uso akilekesi gozo chimo akitonda chitene a buba nila so donk na ndo so geso ilingbi chitene ngoi so mo ki boto gozo chimo nani sese so molunida eske sese ni a lingbi chitene a bata gozo aninga so tongana akodi so kwela kna legini ibak paleti fungochi gozo chimo so ilimbi chi gini na mbeni kodende wala na mbagicha amalaji wala mbena microbe tosa ya a virus ani tonga so ipichi gi na mbagi so tonga so singi
5: albarem ala kina meni ki wate na ndo chunda so
8: nduru bi kitena itachi fidel ke tongana meme gozo
5: innocent.
8: Innocent, pardon, ah. Ton a même gozo, même marati gozo la moku lungu nangu se kufungu nangu. C'est que mbenimi makungu akeda soak virish, a ministri brune, le peu tomo de gozo mobana yanika a parti a fou, a tracé a vuko, so aketene gozo timoni momulu na kobela. Nagi kobela la mbati lumo lungu nangu, si moyinga timo aposu. Tongana moku na pendresse, c'est soak bakwape. Si c'est so là que soudan zuni mingi si gozotman bati fula kwa mon changé marati keketi gozoni mon petit bana togo mais mon guina yakati zoso si kobela ni soit gbuchi lo pe mon taramo mu keketi gozoni mon voni mon luiba ou bien mon kiri na mbegeti ikra mon unda keketi gozochi togo ikra petit kana mona ketengere teti hectare mon sarani ou se unda tuma montene est-ce que na out gouverneur état moi je m'utilise mon tenez que état kana kuta baraka titene azagozo na binisi ya uli ipela garambiki chilu alavo ni titena mo ita que état ina moko ikina chi ita mais yesu mon tenez tenti gouvernement là mais gouvernement fa kape gouvernement zana sese lo bati lo tenez ti porusu wala politique stratégie ti fango ya kati tenez ko be amai na lo zana sese andu kwa tongana agda ikra una same chambre dagi kujisu chi pusu nduru na teretala chimu wangu na ala la kawa chi fango yaka do mungo maboko chi ita mem silu chimu na ala maboko chi sara kutak baraka luku mugi maboko ni na ala atravera proje titene asara na chi kodro chala ni mume mpande chi andu chi zango gozo na la momu aksesu kwa mungu na lege chi buwali ni la momu akse suchi gosu bati nduti lekengo zango gozona laswa lekena ala ni ala yeni ape azu zango gozona yani akiti ala zada ape ou bien ala ngana tereti goudron ala preferi ti zango gozotra ni na tereti goudron ni la mbiti tena moko kusala ti gouvernement akiti tene amu maboko na ala wa fango yaka na mbi make de malamo kuna nisu bati na nzetu ut ngwa kipika mingi itati mbi Alexia mbini yeni akuso akuzuni igoto mechazo a itati yeso akisara gozo so akakani ala akipresi mingi ala akipresi ala iti tene gozoni akungo iso lingbi na lape akungo iso lingbi na yakati na nguchi tena woko nzuni ape na ala yegi chitene la waranginza iyo ala akakselireni momatene chikupe dikali sociala mugozone ya degini tozo sinangua pe directement na la titi na go yo pe akai wala warangiza kio
5: asukwe soto nti songonga kada peso ekeki ande da yinga soke gaso a periode sociala kazako zota parce que de indwa poni kwa pe kiso imagina ndoni ikisa tena ndoti ba ngoni la ade yinga la langwa kisa kagba amya pe iba mezo na ngatinga soto fond de kiluka ya madangwa zo juvas na mage berberati ibara Yves, ah, pour ce moment, il faut que tu aies un
10: Ramala.
5: Eh, il m'a dit que tu as un autre qui est un autre qui est
10: un autre
5: qui est un autre
10: Merci.
5: Ah, kuchi magota la kana ya ti radio nyape. Ala za radio na yo, ala magoti na ti telephone chala ni.
10: Bena unda use. Zombi tatu unda la manduni. Kojoni, aikiso. Biba parfa na legeti lungo gozo, ambe na itawali ake lungo zoni. Nama itakoli kwa, na lungo gozo ni tu parfa, ala diketeti gozo na lu, ala zanyangani angwana gigi. Me dezem ni, ayetiso mbite kwa ambe na itamingi agati lungo zoni, ala diketeti gozo ni kwa zana sisi, apusu sisi nanduna tene. Toni sula tungana gozo na gati shigi, mbe gechi nyangati kete gozo ni so, na miloni so gozo ni ayekoziru njoni. Bon, dit de qui n'a tenu du nom de la salle de tout n'a à inviter sans doute la société à la mouille de Nandouni.
5: Merci de la chance.
10: Où c'est Kunda Chimbini à Tenandouchi Benagozo Sindiba par Fate Gozoni, Azana La, Azarangan Duna Pé, Azaratu Kunkete, Aita Wali Namengo Gozoni, à la qui pète Ngouti Sipro. A tout Kunda Chimbouti Gozoni, soit pour Awe, si Amegozona tenu, non, si tenu. Akanga lege na fungo si gozoni, temozumote, mwamando fungo na pefesi, na ati njiati mengo gozoni zu. Tafrea changuta si pronto etana sara zu, sara njuni wala kitone ba, mbeni unda sumeti unda na itasandu kwa susu la mibara la kwe.
5: So, ti tangachi, merci na la juwa, sa tangachi unda chani etati kire tene da, citroen yeso e sa anga shone zwa pe, donko, arka yeso awali kwa kesa ha, mbiso kombi tetene zumbi kesa kani, don pe tenga gina yan, ti te akanga lege na odeur, ti gozoni, ti te na funga ngumingi pepe na ti, na nkoi ti te mokobe, alor, ikir na tene na mbageta ali Claude, ali mbiti ki tene ndu, iyo tente kwa singa chini mbonga,
7: Watatene ita juvasa kodechi lungo gozo sumo fanigi usiso akikodeso ikisana kusala na wangu siwe kumuni wazuti yaka Don kozo kodeni la mufaniso tona dekiketi gozo nduru akbomba gini aliasisi awaye yanga nyangba kete na gigi iso akipendele kodela E use kodeni ton sumo fani dekeke gozo asasese aza kwe nagbeti sese E tongaso asigi kwe akipende kode me a kambi akina yani kambi ni akiso tongana mo togozo chumo angmana gigi gozoni akomosi chite na mai iyo migi kekechi gozoni asigi da iyo aonsu si aknagbechi sesezo nambage loso lo knagbechi seseso tongana mo lulu si mozana gbechi sese mingi sigi ngochi gube gozona gigi akininga me Avantage ni akiso loso mo binayati se se kwe ton logati sigi na leti a bourgeon tu loso keke ti gozo ti mo aki wu mingi na gigi so ti fake mo ki wanande bati keke ti gozo. Nga nambage na gbeti se se lengoni aki lege oko aki mutere cha keke ni kwe gozo ti mo ni aki sigi da mingi. Loso si mo, de, mo gati lulo mo denge lo dengenge so si atene inclinezo epi angana sigi a gigi so. Soge so keke ti gozo ti mo racine akisigi nga da aussi mingi donc a kode ni kwa ki njoni me a difference ni akina ndo ti keke ti gozo so akisigi na gigi so donc na ndulte ni tonga so
5: singa na la li Claude iba kwa singa ti la so a kondania we ton ti so azo mati pika singa ton ti so itenga fadi tene e ki sa te na ndo ti amba ki ti technique ti lungo gozo ni ki sa te na ndo ti kode ti se charge ni iba ngo ya ke mingi ape i wale ki ti pika kwa singa ni ti sa te ni tu ape no ke boto yen na inga so ke gaso ti te ki ki na ndo ni ti te ni rappeler encore a technique ni rappeler encore a kode ni a langwa ke si ani mbiti za gozo nangu langwa ke si ani mbiti te na gbarani akagbarani to yen se ke za ndo ti te ga wala yen ala tu shi la kwa te Fomuncha chitene ala mande ni kisi ngenda soko apika singa mbaka na mbage eti mitana na inga chipiko.
6: Au rythme des saisons. Kwa singa chifango yaka gana chibatango anyama.
11: Singila mingina na Alexa Felixian Banzi, singila ngana wabi Afrika kwa imangamina, kwa deti batangwa gozo ninga usi, uti barango ninga usi, ngana tilungo na wae, amuna ipasa toso tine, ya ronzi ngana teati wakazu, tongana iti baranga gozo nala. Ana mani pendo toso yi davete akime kwa singa so ngana bikwa usho si langu balota, nandu, langu balusi anunu utati njesu si ikidasi, laso ki nandu singila mingina zo kwe susi, andala kwe tima dafrano ndekiluka dafrano sisir, na tima ingo yaka akimini iriti, mbisu si penderie. Amunai.
12: Ce qu'un gombi ti pendrait le que pour son ringeti contre on allait que ti yaka.

0: Yeti sese, ileke te fafati soti mandua sangu na ngati ya mechi diana na pakoni ziande pasa tuwa soye mupa sana na pika singa. Raso dunia mubimba sepe la langoti. Ako tarati yo, nana tarati. Inara yupika pata eske. La valeur tia kutara na tarati. La sa nbana bagi tia mulinge. Eske a ke respete ala. Ba unda ti la sona ti pika mo pata ti. Gina poko tia ndroa sango ti munga bala kosula.
1: Radio Ndeke Luka, nos annonces.

0: wa B Africa tongombe la so akenda lichala sarangoli soroti kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe konjenu kwe si lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndalichala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwe na binala na danga communautaire nando so akidua molengida mneyati davaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria doku sala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko tibe kombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisi na be kombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingwi tipika singa nando chizoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisorotu kubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chilitizo pepe yekege chumu maboko na ala
1: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
2: Kolera aiki minisuni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga natirati mo iyo pepe na atikite ngu imo iki kui. Aiki muko bela tikolera na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko ta lakwe na zoningu na savon, wala nambu tiwa kozuntitene ala tokobe kozuntitene ala teye kozuntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna datizende ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani ala koro lakwe pekoti akobe tala kozuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gungina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ninzoni ala bi azende tamulenge na nduti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduru
2: Dali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki 12-12.
1: Kobela tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa ibenagwe sabate ntiseni, ngana zo so aiki muma boko na lu.

0: na pekoti sola gufadi na gara avo a ingo na atonti tene kikiriki ala gunana yanga tia kativoko na ngunja tite sala fana bicha gozo igundala zuri gengonde hati kwa singa lasu na be Afrika fadi fadi kia sango tibulivis masambai na pekoni ikitibi tere na yati retro actualite Chris Chanel Dimango uvoazenta la tikarti mbila ures ngombe Sylvain Nambwa ato digoti mbinala Tindeli switi salati masango. Bolivis Mbibarala.
1: Ibarala Chris Chanel Demango Ibarra Zukwe na litia sangusu akiminda utilege si ya bagigi na ndapilesu na yati batati sambasu si yeke na ligi timba iki tondoni ya faswa tine azu mbasambala si ya wakwa na poponi azu amolenge oku ngala nga kwa isi ala wakwa nga kutazo use tungaso azu nga mingi nga kwa fadisi ala wafade akutaka na tereti ala si ya gufadinala namba iti dangangati kumnyoter Gilbert susi yeke apwanti iti kutu kutu susi ya sa ndausu ake Nathan de Saint-Stéphane Engombe si ya pika singanalo
2: Gangoti gaisi gena nivuni ge beni chuti erti akoro sa wa mingo wa sara si utuni wala volan sara kwa wala ambria wala vitesse wala nyasanga kwa pe bwao imu kiturna ni so direct wa utuna ngwa kilvite ya pe angwati e charge njo na gozo dunia la ina liki utuni la si utuna china la si ala wara kwa ni so na timu nge set so sen la kui kwa ta zo use rambina kwa mkwani ya gwandu ha blesi rambina zo so katicha la zi nambina zuso basete ala ziko ala ida kwa yu ala gunala na upitalka na yati set person so gikoli use na yani ya kita mingi watangani kwa igiawali
1: amena sangoni ya kewa bi Afrika susie kena nchikumi nchi yoro soa yu kilometre bale miombe na batati baoro na legi tikarnula akiala si ala kede materi chate nchusi kete danganga kinamba ya chikbata sumbe nipepe na mangola yisu asasi agana pale tenti awali susi ya kinango chitene ala gudu mukunzi bata chikumi nchi yoro samba bugulu Franck Achille Godo si aunda chitene mu maboko nalo aike Martine Rode si apika singa nalo
3: Bale aike dana ati komini so yuruso ake santre ti komini so ayo na baoro so titene vraiment pose de santé a edape tongana awali ya mungo ti du ake yola na moto ti gonani lege abuba ti sina baoro tanto ala kui na lege ambeni amlinge kui na atala ambeni lo mamanla ae kui na ati nze oko ilfo wali a kui lege oko use so mitene so na ati nze ti juin so on wali a kui use vraiment idema mingi na akutazo chikodoto ngana ala ike mambi iti muma boko na ee na yati kumini ala sara eforte ne iwaraka membe ni pose de sante na yuru
1: ambela sanguni ake pialo maingo si ake mute niti dikongombe chichitene akanga lege na teneti yere na yati batati bukaranga susi ake nati kwa mpende ungoti akoli na wali asabali gumba ya ndani use tunga susi ala mandaye na yinga swa on na lege iti dikongombe chinga na lege susi alimtene ala suni Pigi, si ya tukotiri nuu, tini andune ketone.
4: Chimulege na wali chibukaranga chisala kusala chala veni na chidulengo pialo chimaingo aza manango echa kutazo na sese mingi chi azo so agunada manango mbe chipepe akegia wali akena lege chifango yeso Estefani na jin beorofe oko chala so akokapa na manango yeso lofa yeso agube chilo
5: na ya chimanango yeso imanda akbacha ye mingi kojo ni igoda chitonga na ifaye na apendere wali na nutenti espasyu apoye chiso laso igaike manda ndaye na nutenti alfabetizasyon. Kode so yeke faande na awali so si agu ekol pepe, chi inga chi su na chi jikombeti, na nga chi jikongiza chala na legeni.
4: Amena koli so amanda mbeti pepe ala kwe akokapa na yati madango yeso, na tapande chi evele imagwe, solo gana komi nchi pende. Na lege chi madango yeso, amulege na lo chi jikombeti, inga na chi su, chi mulege na lo chi mai inga ngoye chilo.
6: Bi, goti tenen tono, I finir formation we I warakba kurutia we iki kiri kati tene formation so igay manda ikiri resucheni I fanala legiso ala kwe tene ambeni na yani a inga sungo yape me a traver alfabetizasyon so igay sara ala ke inga sungo ye ala ike inga tijiko ye
4: ndo kwa sandu kuchi bank mondial solo muma bako na pialo so na lege ti kusala ti ngurubia amulege na ala so asala kusala pepe ti sala kusala na ando kwa Gervais Ludovic Gonisere waenda ti dambe ti ti manango ti akota zo ti bokaranga lo tene tënë na ndöni.
7: E leke kapa ti manango si agbata ti bokaranga ti idée amama wala ti mû lege na amama na babâ ti so ala wara ngoi pepe ti manda ye nzoni mä ti akpale ayeke mingi akpale ti nginza ayeke da ambeni akpale ti kobe ambeni ahindendi so ala wara lege ti gue na manango ye ti ala yo ape ti tene ala kiri ala wara lege ti manda ye kete si amû lege ni ala ti hinga ti diko ye
4: ayeke na ndö ti kapa ti manango ye so si ala so ako kapa na ni ayeke toka ala na ndö ti lando ti tene ala zia na sese aye so ala manda aga na ngoi so awabe afrika ti zoa ni akiri na ya ti siriri na peko ti akpale ti sedu ti so gbata ti bokaranga nga na akodo so angoro lo ahon na ya ni bokaranga Peggy Gertrude Serenu da Fonono Ndeke Luka
1: sango ti fango ngbanga na ti asango ti so ayeke da fango ngbanga ti gbata ti bombarila si ayeke mbeti so si Maurice Bagaza azia ni ti tene ayeke songo benda ti Serge Pépin Gakoy so si lo so benda na ndö ti dagbata ti si but e dabe ti ala so fango ngbanga ni abâ gigi na lango balu si na use ti nze ti legungu waso ahon na ya ti gbata ti si but Maurice Bagaza akpo na li ti maboko gouverneur ti région ti kaga nga na fini mokonzi ni so si alondo ti soro lo so lo bâ tene aye ti minimini lani atambula na ngoi ti sorongo azo ni innocent banaziambi ayeke sara tene na ndö ni
8: da fango ngbanga so ayeke bâ ndo na ndö tënë ti andokua ti kusala ti bombari ayeke ti lo atënë so Maurice Bagaza abi na ndö ti gouverneur ti région kaga nga na makonzi gbata ti si but na peko ti ngbanga so abâ gigi na lango baluse na use ti nze ti lengo so e yeke daa na yâ ti kota tënë ti lo commissaire ti nguru gbia so lo yeke ginda ti atënë so lo bâ ti lo so atënë so kue Maurice Bagaza abi na ndö ti gouverneur ti région kaga nga na makonzi gbata ti si but ndani ayeke daa pepe ndali ti so lo Fabien ni mbeni preuve oko so lo fa na yâ ti atënë so kue ayeke daa pepe Cédric Luther Gambo ayeke président ti tribunal administratif ti bombari.
9: Tribunal ti bombari na gbongole ti lo na ndö ti affaire Bagaza Maurice na ministère ti administration ti territoire so na ndenge gouverneur ti région ti kaka na monsieur Mbuakai Pépin na gbongole ti lo lo ba lo tene atënë so kue monsieur Bagaza Maurice aga na bere ti gbame na ti e tënë ami ti pepe parce que mbeni ye so atene preuve ti atënë ti tënë so yeke atene ni le tene sorongo azo so si ala mbeni conseil municipal wala mbeni ti asorongo fomba ti ala ti sara ni ti zagbata ti sibi so tribunal atene mbeni kpale ayeke ga mbeni pepe l'audience du tribunal administratif de Bambari est levée.
8: Na peko ti fango ngbanga so wagbungo koko ti Maurice Bagaza ayeke yen ti tene tënë na ndö ni nga na mbâ ge wagbungo koko ti gouverneur Laure Prisca Tendoli afa so da fango ngbanga asara kusala ti lo na lege ni
10: gigingo na peko ti fango ngbanga so be ti mbi ayeke angia kue na ala e duti na yâ ti sara ima fade na lege ti asura ti ndia so amû ngangu na lo ti fâ mbanga ni la lo diko ni na lo fâ mbanga ni ayeke na lege ni
8: e fa na ala bia ni kapa ti sorongo makonzi gbata ti si but abâ gigi na lango osio ti nze ti ti ngu so e yeke daa Maurice Bagaza so lo ti na dawa ti mbaa ti lo e siki na mbeni mbeti so lo fa so lo gboto tere ti lo yamba na aconseille so ayeke na peko ti lo ndali ti so ala fa bia ni kapa ti sorongo makonzi gbata so atambula na lege ni pepe si ala su mbeti ague na ni na peko ti awafango ngbanga titene amiro kapa ti sorongo makonzi gbata so mä wara ayeke ti so da fango ngbanga so ayeke bâ ndo na ndö tënë ti andokua ti kusala ti bombari akin ti lo tënë so innocent banaziambi na gbata ti si but ndali ti da Fonono Ndeke Luka
1: na sango ti kodro wande patriote républicain ayeke iri ti fini bongbi poroso so si alondo ti bâ gigi biri ayeke gbia ti kodro ni Basiro John Fay si azia ni lo fa so atene nda ti bongbi poroso so ayeke ti tene akiri tënë na dima ti amolenge ti kodro ti Sénégal ingbala kue na kodro wande ayeke awa si angba ti sara ngangu na yâ ti amingi ti agbata na mbage ti kodro ti Espagne nga na mbage ti kodro ti Franzi nga kodro ti Royaume Uni lo nga kue awa so ati mbi tere na lo si titonga so na yâ ti mingi ti agba kue na mbâ ge nika mbwimbri na yâ ti gbata ti écosse na yâ ti mbeni kota Otter Island la so si waso ati daa si futi aparc national ni so si asara hectare ngbangbo omene tongaso na sango ti awangoro ndembo ti gere final ti kojo kapa ti tournoi interscolaire ti awali la si abâ gigi na peko ti bekombi te so na lê ti londo ti Barthélemy Boganda bongbi ti lycée de martyr si awa pasa tongaso ti tene lo so benda na ndö ti bongbi ti lycée de Bimbo Bongo ou c'est sur Mana Para. Amen finali a kefadeti soudig ti 7e arrondissement ti batati bongi. Si a bagi fade na peko ti bek ambiteso na leti londo ti lycée d'état des rapides. Bumbi ti petrosport si a sobenda nando ti bongi jaguangu ou c'est sur Mana Oko. Akegi nando ti sangotia wangu ou c'est sangotia nanga ti kodo nando da fonde ki luka kondani. Singila na la soukwesi a du chindoro ti ramani Chris Chanel Demango kambania ki na rake.
11: Bongo lo singila na go nambe ki tala bolivi se ki matongo mbila ko jouni a wae si igoti timbi tere na ya ti kiringo na peko ti akota sango.
12: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
13: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nande keluka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asango ni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
12: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
13: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
12: Stop atene mbeni pia lo si dafono nando Ndekeluka mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.

na yengaso isara teni nando timbe ni tambrati kusala tingrobia sosi aguna ya tiakete batati be Afrika ndaliti akangolo getin siso aguna wuzu mrimri nando ti alegeso alondongwe ni na batati bongi aona mbaike sisi na batati bombari kusala so abagigi na pekoti ademati amolengeti kodro sosi aike onando ti alegeso na pekoti sosi asara kusala so ayenye agbio nando ti londo pade eke sara teni nando ni nga yeke kiriande nando ti kbale wara kangango lege na ndoti kotalege suwa eki na mbageti garati kilometre 5 na tigba vaka utati batati bongi pale tinye si eki na gundati doti ngoti ya wadengo buze na beti lege fade eke matene na ndoni nga na ati chronic buzz fade eke sara tene na ndoti ya gbati ya kiringo na tene swa guna wuzu na ndoti ganda tere mbrimbre na ndoti Facebook na WhatsApp na pekoti ndangwangia ti kanguti wanti dunia mobimba ti kapa baluse na ndoni ota.

0: tongasisu e tenfa na zingo nga ti kua singa so laso e yeke tene na ndö ti kota lango ti nelson mandela so si ayeke sara ni lakueka na lango balako na miombe ti nze ti lengoa ayeke mi lango so si aba titene abile na ndö ti andia ti ala so si ayeke kanga ala titene hinga tënë mbeni na ndö ni e wara laso tongana gene axel batuka zubale so ayeke mokonzi ti bongbi ti awama na ngombe ti na da sendagi so aba tene ti nene ti ndia ti azo sundu hini ayeke audh na kozoni titene e tingbi na lo ayeke bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe avocat sans frontières si asara na yenga so matanga ti nelson mandela na awakanga ti maison d'arrêt ti bimbo azo ti kanga so oko oko alondo titene afa ndani si ala leke ambeni alimo na ndö ti atablu so si ala fa ni ti azo so si aga na mbagege so na popo ni mbeni ngbi ti wara awadengo ngbanga awagungo koko lo so lo ga na iri ti gbemba so aba tënë ti dengo ngbanga anga lo so si lo ga na iri ti lembe ti kodro ti france na kodro ti beafrika na lege ti atablu so si ala fa ni azo ti kanga so aye mingi titene ala fa na gigi dutingo ti ala na ya ti da ti kanga menga bebe so la ayeke na ni titene ala sigi na da ti kanga ala sara na nzo ni kusala clotilde diade ayeke lo si lo yeke bembeno na ndö ti dakanga ti awali ti bimbo lo yeke fa tënë ti pialo so
1: ayeke aita ti ye ti avocat sans frontières la aorganise momo so laso par rapport na kota lango ti nzoni nelson mandela la ala ga lani na lundi ti le 22 ala ga na atablo awali ni apresente aémotion ti ala na asango adeuse ni ala explique ni na aautorité so aga
0: sébastien botro bontaire ayeke attaché de coopération na mbage ti da lembe ti kodro ti france na kodro ti beafrika lo pika sako na ndö ti ngobo so lo fa nga na mbage so kodro ti lo angbalako titene na mu maboko na kodro ti beafrika titene na sara si awakanga azo ti nzoni
2: un programme il a un début il a une vie il a une fin
3: akusala kue ayeke ka na tongo ndani nga ayeke na kongo ndani me so e tene pepe kusala ti ahunzi gi na ya ti kodro ni e ma nga tënë so kuesi ala ndö titene gi mbwembwe na ndö ti kangbingo popo ti azo ti kanga so si ngu ti ala ngbaa na gbe ti mu balako na miombe nga na ala so si ngu ti ala ayeke na ndö ni atënë ti hungo ti azo ti kanga so si ahondo ni mingi na ya ti da ti kanga e yeke sara kue titene atënë ni atambula na lege ni nga sarango titene azo ti kanga awapasa na awagbunga koko ti ala
0: kota lango so asara ni nde tënë ti nelson mandela ayeke baka gigi na lango balako na miombe ti nze ti legua ndani ayeke titene atitele ti azo kue titene ala kpe nene ti ndia ti azo so si akanga ala na ya ti ada ti kanga ngoi alingbi fadeni so ala titene e tingbi na gene ti e ti laso so ayeke axel batuka zubale so si lo yeke mokonzi ti audh
4: e hunga tënë ti tene ngbanga ti nyen si azo ambeni lango nde so aye ni atene journée internationale nelson mandela
5: merci mingi ndali ti hundango ndo ni na lango so azia ni ndali ti nelson mandela ayeke na ngeri ngangu tënë ti so kozoni d'abord oko nelson mandela ayeke mbeni koli so lo yeke ti kodro ti afrika ti mbongo so si ayeke azo oko ayeke da e nga na amunzu ayeke da e na tango so lani amunzu ni ayeke da gba ni ala la ayeke dirige kodro ni ka e ala yeke nokpo amolenge ti kodro ni ka so ayeke azo voko na pasi andia ti ala yeke dodro na gere azia mbeni ndia so aye ni atene apartheid wala akangbia ti traitement na milieu ti ala munzu ni na azo voko ni asara si lo tondaa ti londo titene lo fangonzo ti be si agbulu abilo na kanga e lo passe ngu balu se na mbasama na da ti kanga e na peko ni tongana lo sigigi lo tonda titene lo tiribira ndali ti nzoni duti siriri e asara si lo gongbi juska lo ga gbia ti kodro e tongana lo ga gbia ti kodro lo sara kua titene lo kiri lo futa koda na amunzu so pepe me lo bongbi amolenge ti kodro ni munzu zo voko lo bongbi ala na ndo oko lo ga na ala siriri lo mu na ala titene ala ndo ye tere e asara si lo sara nzoni aye so si bendo ti gigi aba so lo yeke ta na mbeni bangondo so ayeke nzoni lo yeke mbeni nzoni modèle e ni la asara si bendo ti gigi unesco na 2009 agota titene si amo iri ti lo nelson mandela ti zia ni tongana mbeni journée titene adabe ti azo na ndö ti kusala ti siriri so lo sara ni e tiri so lo tiri ndali ti égalité wala titene azo kue duti gi oko munzu wala zo voko duti oko tiri so lo tiri ndali ti racisme wala dongo na sese ndia ti ambeni azo so ayeke considéré atongana azo voko na kodro ti afrique du sud e donc titene avalorise ni e ni la aga tongana mbeni kota matanga e fade so aga ti si na 2015 bendo ti gigi wala nations unies agoda ye tene agboto ya ni titene amu fade songa osi tënë ti azo si kanga puisque lo sara kanga lo sara gba ti ngu na kanga lo ba pasi mingi na kanga e maintenant tënë ti nene ti azo na da ti kanga ti gboto le ti dunia mobimba na azo kue titene aba azo so na da ti kanga so ayeke nga zo la alingbi abandona ndö ti ala titensi na sarango matanga niso ake dabeti azunando tia usaka na datikanga donc tensumi petit enamola
4: adabeti azunando tia usaka na datikanga ti faso azami na règle na sisi titene akwenja tia usaka na datikanga
5: oui tatene biani nila na tonga na sarango matanga niso iba bendo tikigi aguda titene a mu iriti Nelson Mandela tizanando ti règle soit dans des règles minima et donc à règle minima soit tondani d'abord na 1955 sous bendo tikigi azana sisi dalta datikanga akesara kwa esara kwa megati si faliso na 2015 somit enfadege bendo tikigi aguda titene a mu iriti Nelson Mandela tizanando ti tu abaso lola lo ninga na datikanga mingi et le sigilo ko tombeli modèle datikanga iba datikanga mbamba te datikanga na biolo luka luka zumbili mbili et le sara kwa nzoni et donc nila a mu lo ko tombeli limo et donc asa iriti na ndoni la gatene les règles de Nelson Mandela ceci a muna yani a fafadi so amuli ketene ane azu sak na dakanga abata nzuri duchichala abata ndia chala abata nene chala tunga nazo titena mwala dorala na gera pe donc voilà tension pete na mwala
4: na abata nene cha zu tikanga 2020 so la kitonga singi azu apela chana dakanga tuna ya site na abata nene
5: tatene biani tunga na muzu abina dakanga so ifatene lo sara shoni la mwala bila dakanga eh abilo dakanga akatitene abata da bonzuri duchichilo parce que mo ba mo sara shoni nazo inga pe zu a famiti zu pe ga sara shonam et donc il faut d'abord batandre duchilo ko jeni la ou seni tongana so tambla tula gonjona pela sa kanga tene akira falegi na lombeni et maintenant ay so kwa tene ka anja tizo ti nene tizo ti tiloni kwe angwana place ni yesu si lo kenani encore mbena pe nja nene tilo so si yesu si lo père de nea ke so si gi liberté tene lo sigilo tambla lo gonando ti beti lo ni la si lo kenani pepe metanga taye kwe abatana lo so ti fa tene lo dati wara kwa beti te lo dati wara kawati nyon lo dati tene le sukulangu le doit tenir le langon en dessous qu'en joni le doit tenir le wara lumière le bando le petit dit combati le petit sara qui était à kwatinze mamboko ti manda qui était ye et donc ye coach a permettre le du chin zone
4: mais ba la galas na kwata ti bimbo menaj bimbo geso ba ambidi ya wali nango ambini ya kina milingi me nyelanja so tenir ndo cha wali so ya ngose ya kana dachi kana
5: ta tenir bien ni awali so kina ngo na yati njani ya faso ko jona ti na kangala d'abord après ton wala kina ngo wala kina milingi kete milingi so tumla lume alimbi tikanga walini ampe me tonga na ina kanga nguto so ambitenege si tonga na dalti sécurité tu walini dalti sécurité ti a se watilo bon adalti mulu azal na kanga me kanga tilo adalti duti kanga so ake abayani zoni ndaliti duti ti merengeni ko joni alimbi tene njana muyanga règle mondela tene que merengeni adalti considérer merengeni to sikanga il faut de que na ta sarangweni ko merengeni adalti inga que ni merengeni kina dalti kanga donc adalti za liberté na merengeni e na adati le que d'abord il soit une crèche voilà bien place ça que ceci mlinga petit sarangia da aitinga chimlenge liberté asana mlinga tene mlinga na duchi le sarangia le tambula le chinchoni et éducation chimlenge na duchi aussi njoni azali que tene baba chimlenge na kega aussi tene abam mlinga ni azam mlinga na ti condition so akanzoni tene wala kana ngo adati accompagner lo ti tene aguna lo jusqu'à ce que le dou zoni na ti zoni condition et ay ko ceci akati tene mlinga ni a fourni na luni a maintenant le dit aussi dans zone bungoli ti mengera du chinjoni
4: mais il va la gata ta wali ti bimbo ti faso ala gata na la fana na nduchi a regle sur la mengbatia la gata na la fana wali ti
5: tatene ibazo zo kwa ki inga yape zo kwa ki inga yape mingi ayi tati to ala wara pari na ngbanga wa si agana la ge akna le akin zone tene na ngwe na ngwe akafanja ta na la tatene tatene a azuti wala aita so akaira la tene a agent pénitentiaire ancien à la soirée sera quoi dit batas kanga akafanjani kanala na kinga aussi na legini tene ikoiga ifanala ni parce que kwati la isa kwati tene isala si zupa inga njatilo zupa inga nene tilo et donc ina igati tene na tika paso matanga so igu okong kapani so si ambassade du France amu a defangenza si avocation frontière à lekergereni si i audia shui ki appartenait na la igati tene ifanazo so yesu akenjatala et na yesu sia limbiti tena la kwengani aussi njati litawa la njati ati dakanga so limbiti na kweni ifagina la njati ala pe me ifana la aussi tena ala kwe anja so wala eso si alugereni na wala mbela so sia kanada dakanga ndati ndoni duchichala e ti tena mulegina la tena ala gati sigala ganzoni azo et donc akna ngere ngangu tena baba ton na zo inga ya peso akengangu mingi kota watu ti wala kota inemiti ya ingango yape ila ifu mafanjati zo na linga nawe si fade aiti dodoro ndia tu la sese lo tene e ba ndia ndia fa tonga so
4: me ba na ba kiti tu mbwa ne ba na pe mingi cha zo aki na da kanga chinga agba me sikia la bibe cha ati ta sa ma kwa kusala songa na da chinga agba
5: bo ta tene bia ni ci tene le kere gere ti kusala ni a limbi a aita ne a ton so aita unda ni mingi tene goka ta tene bia ku me il faudrait que as so mu mabako na yi aita so ka partenaire ke defanginza sikia le kera gere cha ni tonga so pon pe ni ti bani a commencé quoi ni depuis benibiri a wali so afana la legenye a la limbi ti sara ye dessin a peintre bata activité anzese ne ti maboko ti tene a ideal a ti tene ala yapu a ingambe na ye a kekete ti maboko sara signani ba so quoi il faut a defanginza donc et na bagetinga la baka ala wumingi donc ikikiri ti buli ti ti ba na lege wala o sisi pe tene il est kergere tene igwan de cast tonga a itati ti eta ye da ti tene igwe fa yere tan jaso na ita so ika
4: pa ka Axel Batuka zubaliki na singira
5: singira mingi wa go singa

na ingaso esara tene na ndoti mbeni tambati kusala chingurubia sosi aguna ya takete batati be afrika ndaliti akangole getin sisu aguna wuzu mbrimbri na ndoti ya legiso alundungwini na batati bongi aona mbaiki sisi na batati bombari kusala so abagigi na pikoti ademati amalingeti kodro sosi aike ona ndoti ya legiso na pikoti sosi ya sara kusala so ayenye ya bion na ndoti londo pade eke sara tene na ndoni nga yeke kiriande na ndoti kbale wara kangango lege na ndoti kota lege so aike na mbageti garati kilometri na tikba waka utati batati bongi pale tine si aike na gundati duti ngoti ya wadengo buze na beti lege pade eke matene na ndoni nga na ati chronic buzz pade eke sara tene na ndoti ya gbata kiringo na tene so aguna uzu na ndoti banda tere mbrimbre na ndoti Facebook na WhatsApp na pikoti ndangwangia ti kanguti wanti dunia mubimba ti kapa baluse na ndoni ota.